Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shte e monu. Deche ta niunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne e shui tamak che wan, deche te e monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te pay na gun dabwe. Wen kana stwa bata gute e mon, ka minu gutna na umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish tiji inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, e kutin den no chen mas tuwen din inyun ka ish patenda mat. Inu imin, e gwadin dyn chen ystadadi hyn, ke te pysnamen gwesibyn inu tsendamon, ne tepe da yan ysgad gam inu i. Inu du chi nanu, wikunwen dymag sydyn yw nhw, wwe mwtio wikunwen dyn anu, stai mwn nhw.

Mwenjishche shishap de binyacha, ne o de bisish e pian mi de mo Christina Fontaine. Christina, ainda tu tadi, coordonnatrice, kap mbendat, tu di da mo tu de tse mo jin kap mbendat, ou gach po de ma tu ou da ban. Nattane ko go no mi wi de ma go na. Nikka mi ha de ma ju wan ja ya shi ko no si te na sna na na ga ma da wa na ta mi me ji ya. Chen na shi ka ma dan Christina wi de man pe gen ja ji ya o de na ji pa mu sto ya ta. E na go cha de tse on cha mo en ji sa ji hu mi pi cho ta ka chu ko de mo ha ta go ne mi shi ta. E wa wi dan e wa wi nan don ji ka chu ko de mo ha ta mo en ji sa. I shi pa shi cha cha pa ne chu ko de ma na on cha. Ka chu ko de ma ji te u ka de wi ji te u jen e ayad nat ka chu ko de ma ji u jo ap cha ji ni ga go ma je tu en jen cha po nu u ha te mo ma je te te u ta. Ninja eh nstadadihan majuid munpte manja nega bandat gatskud maju udabanu mahonija majed